Sukhito hoto paramendamaharaja sa paramarajini siddhi kijang siddhi kamang